ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni varoronga tika mai o ngoe na non the program wou e sa mai tavodhi na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio dua saiva wapo individu fama e na Kapiti Coast. Na non dai wakanga wakayalo same rusa mulkatolu ngui wakatawa o chioba kasa tubi ya unaveka kede au ngandrewa sa wakotori ya ume wakadengu noe na wanua veidhon rokan roka sa liuta ki au kina vei mbati ni wai sa nronro malua sa sulievi ya unakaukau avou sa liuta ki au e na salando donu e na buku ni adhana ke wakaaka usa lako dhuruma na wanua mbutumoto sara au na sianganga nirere Tiko wate ke iau I Chiova, na tangu maki au na nomini ti toko, kei na nomini I matana ke langi. O ni sabaka rautaka na keungu mangiti, e na matanra na keungu medha. Muta na waiwai ki ulungu, sa wombale na mengu mbilo. Na muringa na nomini alovinaka, kei na nomini aloveiva soti, e na venga una ketsara ni nongumbula. Tiko ngai na nomini vale I Chiova, Ena nongumbula taudoko. Senturanga la viti mai, ena wala bu tovrende otaka na South Pacific Bible Society, maisuwa, ena rono ndolu tinika rua.

vinaka ni mata vinaka mai o ni varong tu ngā mai o ngoe na nonda programu Radio Viti Kapiti. Bia uliva ni Coast Access Radio Vitu Fama. Dana rongata ngā so na local news e na Kapiti Coast. Ni o tio ea dana ngole sara. Menda rongata ngā e so na itutuku membala te tuka na, local, na general election e varo ia te tuka ngō. E Aotearoa New Zealand, songa na tikini singa, o te oian dana rongodhea ni sona community news, kanga inda ndewa sarani, menda rongodhea indona vitala noa, non rau e rua na turanga ni viti, ko choeli bongitini kei vasu. O vitala noa tanti o na veka, membaleta na woli vale, woli property mbeka na kina mwasa wavalangi, e Aotearoa New Zealand, sona imoi moi, Ande kina ni vae kai toko choeli. Eta tiko koe ni lepwe kenda enda rende tunga. Senga ni intu non da vale. Osadina kai kaya. Ye sona imui mui e varita tiko mo koe. Tiko na non da kiwi seiva. E tiko na imui mui kia. Biuta eni na nomu kiwi seiva. Ena ya sona investment. E vae kai tiko na tiko koe. Mereni ngei buke iko. Ena nomu sasanga mo boli vale. Ni oti oea ndana ngei ngole sara ki viti kandana rongo dhe sona itutuku maina nonda wanolo mani e viti. Talangana nga unongo meu waka vipina kina ena timini viti nga ni New Zealand ena nonra ngole dhake kina Glasgow Commonwealth 2026 Games ama iwa e dhori tiko e Scotland mai Pertania. Ka ndua veira na ngone leo alako dhake me matataki viti na timi oea kumbulo umarawa Elena Tuisue enei tu chief executive ka acting chair tala tiku ngai na ngono ngo kumbulo umarawa sa leso tala mai ki New Zealand lako lako malamu sara tala no taka oko ea eso na itubutuba enda nangei rongoda wala nga eso na veika wasea mai tu vital no toke ene singe ene noa. Ia nantomona enda nangei rongoda ena kathikathi waki e taraba. Nona wasa saranga koe ena thapoe reitha na nona ngole daki ena Commonwealth Game e Glasgow e Scotland mai Pertania. Danangei ngole ani minda rongoda e sona local news e Kapiti.

gente San Romo de Sarongo e sono i tutuku na Kapiti Coast tambana ni tu e na Kapiti Coast District Council e sono na tutuku ertombito tiko mai membaleta tinga na na kena drafta ki tiko na speed management plan do na tutuku butakat kat sarangawa ya ona nge wilia tika ni bakabalangi anai ka ruanga ni tukutuku enda na rongodanga e sotale na vika e ato tiko e Kapiti Coast mai na na community e rua na ulutanga o na ngana local news e Kapiti Coast o wambote ni nda tiko e Kapiti e vinaka me nda kilana dawe e ato tiko e Kapiti e dina I tunga nonda vitalano kenda na viti and do live na ngau na nda tau sini rei dararambe ni na veika e waka e dhoritiko e na wider community e Kapiti se I venga na vono e kenda ndui tukina e naka menda wewe sa itaka na velu taki ike ni nda kau itaka talitiko ngau kenda na nonda maitu